Nalangir kise masuk kanan na tuan tasujuk mian tak galaki liman na seaga ang kulan tu na tuan ta marai nga pole si kamania ka turu nga sing yalangir kanan na tuan ta siapa hari salu na nabat tu tuan tari suru ga alang ngere kisen se prekariba.